0: wanye usindu kushonde shikiume kirirege overdose kwa mbire dhenya nyamu wankatha kumi na ijiri shogoro aja komeru FM.
1: Meru FM. Guataniro yetu kajogetu.
2: Yes, ngwatanuro yetu kayogetu na gari kayogetu na ili ngwatanuro yetu uogumo dhikiri na wabutu kuthinambere na kugogotana na ukuma adhira na gotigira mantumaku ima gukara buwega na mantumamu mekara buwega na njira ya gitumi gotigira kila muntu na kwenu kia kanyamone kio gitumi tokuera *671#*671# imbati ya kuya kuibino kiri kanyamu geria bora kumbe kane kenda umbe kuki watambio uki watira kanyamu ukurukira soko fasta irani *671# na agu ukageria mbati yaku umantumaku makego magikara boega mbati yano ulimigeria wale kikuinya mboxi nule *671# ugaetarira mboxi nule ugateka mwuma nkaitha ndato na angekulirikana yeboega na nkainyeria mboxi number 3, 4, and 6 geria mbati ya kuba ntu waguno goku na twinto na umbe kuhigo kie watira tunyamu okadhumba.